lewaju olagbemi JP anu ni moriba laari ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa jiri

bo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday ikan ninu awon ojo ti a ko gbodo ton fi se awewa ikan ninu awon ojo to se koko to se koko to se pataki to se pataki mo n kiyin to logun to logun mo n kiyin teleso teleso pe happy happy happy Sunday gbogbo eyan omo Olorun e dide nle anfani e lai legbe mi tun leleyi anytime to ba ti ri ojo Sunday ma yo ko sata to iyo dun kankan laaro yi bi o se wu pe baba mi o fe fi eri bi aye re wo pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midiri market gbagi titun ni ilu Ibadan emi ni ma saju orin laaro yi yo ma gbogbo lojo gbogbo yo ma gbogbo lojo gbogbo nibi to ba wa gbogbo eyin te ba gba Olorun bo fun eri kan lo si bi pepe re mu omi to mu nbo ni church mu lo sibe to ba si ni omi nbo ba de church loni wa ba omi pade nbe kan mu lo sibi pepe ko wa mo yin Olorun ko mo fi dupe lowo baba mi oni majemu itura oba to po ni pa eni to tun po ni agbara eni to nse yanu ah Olorun yi mojuba engineer eje kemi na mo gborin soke e ba npa won ni keyboardist.

0: Nice! Emi na gbiyanju e ni. Gbogbo le nibi te ba ti ni anfani ati gbo mi. Ko to di ba mo bo ni church. Isin meji na la ni laaro yi. Ikan waye ni agbara eni to ni aye atorun ni ago meje bayi. An be ba nbo. Emi ni nkan mewa ti ma ka sinu omi. Omi number 6. Awon ti tin tele trend wa su yi. Yo ye won kan le. To ba wa se pe first time to gbo mi re kan mu bottle water kan. Bo ba ni opportunity bo ba de church wa ri bottle water yo kan. Now, kin lan so, Oluwa lohun so mi yen di omi iyanu. Igba to ba pe 10 ada, owo omi 10 yen omi nu bottle yen nikan la fi we. O le bi bottle nu le re bu, ati so lati ejo yi. Ni bo le tin gbon mi gbogbo eyan mo lohun. E je kin so bayi wi pe ninu we number chapter 23 e won ti bibeli so ni verse 19 number 23 verse 19 oni olorun ki se niyan ti yo fi seke be ni ki se omo eniyan ti yo fi ronu pi wada a ma wi ki o ma se bi tabi a ma soro ki o ma muse emi mo wa so e lo on ti olorun re nikan le se mo ti so risi bi merin mo wa ni olorun re nikan soso lo le mu eri to daju jade odu e ni testimony e wa gbogbo testimony to ba wa latodo elomi latodo olorun mi latodo agbara mi yato si christi counterfeit ni o si nse bebe nu aye awon eyan 24/7 lawon eyan mu testimony every blessed time eyin wo le nilo testimony on fe iyanu ti won lo fi le so eri ni waju awon omo Olorun imi o tun sele laaro yi so lai ni waste akoko mi o gbe oro mi o ti waasu mo kan ka jade na ni e je won ti bibeli so ni psalm 119 e won to so ni verse 138 psalm 119 verse 138 oni iwo panse ri re li ododo ati otito gidigidi iwo ti pase eri yen ododo ni an gbogbo eri to lo nba mu jade to ba se latojo christi lo ti gba o di dandan sa o di dandan ma ko je otito ninu we revelation chapter 19 verse 10 only the testimony of Jesus eri Jesus is the spirit of prophecy ti awon eyan ba so eri tan mo wa mo so aso tele le omi te gbe lowo yen ma mu ma so tele si ma gbadua si ma si ka bibeli si o lo fi so di omi iyanu ati nse bo ni isin oni lo pe number 6 days bo ki n to lo e si omi yen le bo ba wa ni bi radio re e je ki a tun gba awon testimony sinu e lai ni waste akoko engineer e pe mama yi na ko side e ti e ja bere lati bi bayi
1: baba mi emi na ti le ri o emi na ti le lati eko ni kodu odongun yan Mrs. Odubanjo e ba ngberi mi o so oni baba ko mi to wa ni lo imbo ti mo si ni ti e bere ri tori o ti pe to ti rira pelu ta ti rira sin ki soro 10 years 15 years ta ti rira so ni jo e na ni lase mo ko pe a se ko dele wa a de ti pare e bi ko jo bi pe a se won ta le mo wa lori ta fi ku wa ta sa manage mora wa sa so ma ta wa de ta ti se so won a pe pe mo fe ko shop si waju ile pe kere nkomaka tori ibi ti mo ti ntaja ketu ni mo ti ntaja ketu ni mo ti ntaja ni Jakunde won de ti wo awon joba ti wo so won wa ni ka ma tunra ni millions of naira so mo wo pin se ti ma fi ra se to ko mi de ko le pe kin kuku ko shop si waju ile ba pe baba oko mi pe bye bye bye bye bye bye ah baba oko mi 3 million lo send si mi o 3 million lo send si mi kin fi se shop o mo ti ko shop ni gidi bye kin se finishing e lo ku kin de bere si ni taja ah baba mi se o owo yin le fi gbore yin o lagbara olo eyin ati mama ah e ni shop o ah se o baba mi se o ese o mo dupe o ese ba mi gbe o
2: emi o ja foko na talo mi ro ori wa elepe
0: eyan fe ijo je mo pe bi enikan ba ti su eri eri Jesu oni emi so tele lodu awa woli gbogbo yin te fe owo gbe omi yen si waju bayi a se ju be lo ninu service loni awon eyan so eri a si mo fi emi so tele so tele bayi loluwa wi mo duro ninu majemu anu mo so tele si aye re pe ibi to fokan si fun owo ibi to fokan si fun aluyo loruko baba to ma ti temi mimo ko jade fun wo nbe in the name of Jesus Christ mi fe waste akoko nkan kunle next
1: e karo papa mi emi omo ijo yin lori afefe lati ilu Eko mo dupe lowo Olorun Olorun ojiji ti o fi mi sile ti o je koju ti mi to mu mi kuro ninu idoti ninu egun ti mo wa Olorun to wa so yeye mi di ayeye mo gbe yin ga o daddy eyin le gbadura fun ape ka lo ri owo daddy mo ri owo mo ri owo mo ri owo ni last 2 weeks mo ri owo ni last week mo de tu owo ni week yi daddy business e pe mi mo bo se nse mi mo won wa fi business yen lo mi o mo de ti se business yen o mo de ri owo nbe o daddy mo ri owo nbe o daddy mo dupe lowo Olorun mo dupe tolorun toju adura ti mi o nibi ti mi roko nre si nibi ti mi roko owo si owo ma jade fun mi o daddy mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo eyin baba mi o lagbara Olorun daddy ise iranse te nse yi eni fi yawo se o eni fo mo se o lagbara Olorun thank you Jesus e se sa
2: emi o ja foko na talo mi ro ori mo elepe
3: hello baba mi e karo uruko mi ni Ismaila Rafiq lati Badagry Lekoko ni mo tin pe mo je omo ojo yin ori afefe mo de mo wa se 377 on to sele ni pe lose to lo ka to se 77 ara mi o ya to serious gidi gan so won fun mi ni gbogbo oko won wa ni oke kin lo si gba ti gbogbo osise won wa ni kin lo ya scan gba tan ya scan fun mi won ni gbogbo system ara mi lo pe intestine everything ko si nkankan to se to fi mo kidu ni pe everything lo wa pa gbogbo tawon ri sign kin kan ni bi ori idodo mi awon mo nti otumo si so mo wa para lo fun doctor pe bye bye doctor saka gbogbo resort yen fun mi pe tan ri lori idodo mi yen en to ba ni ani ani lo kini yan ma nse but ko ki se bi dodo lo ti ma mu o de ma mu jade but lo kara ti temi mi gogo ti mo to nsele pe every time lojo un ti mo ba ti le jeun symptoms to ma jade lenu mi ti ma jeun lojo un won ni kini yan ma fun mi always what mo ko kini eleyi ko ki se lasun that was ijo wese ni so doctor fun mi ni report pe bye bye ni ti o nsele lọ́kàn ara tèmi mo ti mọ̀ pé tí ó ṣẹlẹ̀ yóò kì í ṣe àìsàn lásán gbà tó di thursday mo wá sí 77 èmi dé clay tí mo wọ 77 yẹn ni changes bára mi mo kọ́kọ́ ń wò bíi magic mo kọ́kọ́ ń wò kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ sá àbẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdọ̀ àti mo fi lọ ìjọ kìíní tí mo dínkù ìjọ kejì tó ní ló pé ìjọ kẹjọ mi ò gbọ́ òkè ní ìyẹn mọ́ mo dúpẹ́ fún ọlọ́run bàbá mi mo dúpẹ́ nọ́mà ná tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo ti fi odidi owó odidi mo ta odidi mọ́tò mo ti fi ṣoògùn mi ò rí nkankan tó ṣe sọ pé ó ṣe tọ́ka sí but látìgbà tí mo ti máa ń wá sí 77 láti 2005 láti bí oṣù kejì kò sígbà tí màá sanwó 1000 owó ọrẹ yẹn or 2000 owó májẹ̀mú yẹn tí mi ò kì í rí ìyípadà láyé mi mo dúpẹ́ fún yín bàbá mi ẹ ṣe gan ẹ máa pẹ́ fún àṣà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o.
2: èmi ò já fọ́kọ́ rẹ.
4: voices you need at work.
2: ẹlòmíràn orí wọn ẹlẹgbẹ.
1: Bàbá mi o, ẹ̀ka ẹ̀rọ sá, èmi ni ọmọ yín lórí afẹ́fẹ́ o, Bose Fat láti Ìbàdàn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èmi náà ti lẹ́rìí o bàbá mi. Ọlọ́run ìpè yín Ọlọ́run Comfort Life Mission International ó ti ṣoore ńlánu ayé tèmi náà o. Bàbá mi ṣàdédé lọ́sẹ̀ tó kọjá ni ọ̀gá mi kan wá pè mí, wọ́n ní kí n jẹ́ ká jọ débì kan. baba mi si ya lenu mi ngba ta ma de be won ra le fun mi ni o won ra le one plot fun mi ni o baba mi o lori ile yen ero man pa lo self contained tu wa lori e baba mi e ba mi gberi mi o emi na ti le ri o emi omo yin lori afefe ni o e se mo dupe sa ijo comfort life a ma tesi waju o loruko jesu e dari gbo woli o e ba mi ki mama o o da bo sa god bless you sa
2: emi o ja foko ra ta lo mi ro ori wa elepe
0: na gbogbo eyan omo olohun bi olohun se ri niyan njo je mo pe ile re ti e na jade bayi loluwa wi gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun ile gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun owo bi oluwa se nbe ti emi nbe laye gba ti e na in the name of Jesus Christ e wa gbo nkan ti mo fe so yi gbogbo eyan omo olohun omi yin yo de church loni nkan mewa ni won ni ki nka sinu omi yen oju be lo e to gbe ile oni omi number 6 ani ti 6 tu mo se eyin na mo oni lu eniyan olohun nikan lo le fun oni testimony e to wa daju lati wo odu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen isin meji ni o mu itusile han dani our service today has something to do with deliverance hour oni nkan se pelu wakati itusile lati iwo odu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen lati ojo monday lo lati mo lo anointing oil gbogbo eyin ti mo fun ni anointing oil ni osodi lana e mo boda gbogbo eyin te gba jesu ni osodi lana e mura oni sise igbala re pelu eru work out your salvation with fear and trembling odo jesu nikan ni yanuwa inu enikan soso ni itusile ati ayo wa eje wa se bayi isin alakoko yen ago meje gbogbo awon omo olohun lati omo odun meta la si ogbon odun isin elekeje o bere lati ogbon odun le soke titi lo iba se 150 ni o itusile pelu kini pelu agbara nla omi yen ni won ni kin kan kan si eje mo babo bibeli so wipe the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy eri jesu te ngbo yi oni emi so tele nbe lara mi laro yi e won ti mama yi na so engineer
1: o dupe lowo olorun eh

mi ba ko da ye iba se da run iba ba mi ko tele bi eni teni oba ko ta somo bi oni taso olodumare akikitan eledumare ogbenu omodi asola ogbenu omo eniyan fohun oba ke gbenu adelebo ke sogo mo ki kabo sori etura eturin eto ekiti yeye lale oni mo ka ko mo kabo mi mo kokunrin mo kobirin mo ko mode mo ki agba mo ki kete yin ololufe eto ekiti yeye kete yin ololufe ra kin wa lori ero ayelujara kiteri na pata pata ni mo ki beme loloji kankan o oju ki mi o wa oju yin afo be na leti ki mi gbo mi eti hun yaaji la se ledumare e ka bo sori eto tale lati ikoni o Jordan 105.5 Jordan 105.5 FM Africa le si abule egba lulu eko kada masiko e rocket yin ololufe ra wi pe eto ki ye ba dowo po le yi ka je ami bugbarin je iba dowo po igbe polowo ajariya kete un kinta product ki se se ni ile ise ko sese bere ko fe kaye mo hun abokan le product ka ki sese gbe jade ki fe we aye ki tin ja mi ya ko product mi ko yin kete ora ko ba ti gba ibere lori eto ni ki mi a se bukun ki fe ba dowo po le o ke gani lara aye a aye si sile iba dowo po yan ri wi pe rere le agbeyin re koyin lase olorun mo ka kin kabo sori eto ta le oni mi ni dupe mi ni gbagbe ekete ran ko olorun loko a lori eto megbudo mo salai dupe lorun latori babara joseph jegede titi tori baba mi prophet akade ko tujo baba segodogo be ati ile ise alade motor servo engineer keteri patani mo moriri re mi ni gbagbe kete ni pataki mi o re kaadi sori phone rin ki pe a sori eto ki da si eto ikiti yeye eye ikiti agbadurin emi na agbadurin sugbon ki aye mo otun we osi kaye mo si wi otun ki ora ke ba aye mo o na mo se wi pe bi se gbadun mi lule nje mi omorin na agbadurin ki gbe epo lowo aja juwe mi koniyan kan refer mi soniyan kan wi si awon eye ikiti ule ise lizi orekelewa media concept ibe na tin se video coverage photographs video graphics alaga dura alaga joko mc fun keti odeni we are qualified event management ode ke ba fe se ise ati kesia aso ebi ni aso oke ni egele ni oto gele ni bridal and fan ni keti unbe yin ni la se lule ise lizi oreke lewa a se nkan lo loba la se olorun ledimo laipe laijina a kesi kete ni ki ya mojuri iyen ni pe office tutun kele ise lizore kele wa ke fe si mo de mo pe pelu atileyin rin ati atileyin olorun a sese ko a iye kan si mi na ni number 12 unity avenue ni alapara lakute ibe gangan ni ti iye kan si mi ki ba fe ri mi ni office mi sugbon laipe laijina yan ri wipe kete re a yoju sita nba mi dowo po bena ni ki lo sori Facebook page mi ki ya follow mi libe lizi orekelewa media concept tv in follow mi egbe mi trabaye e share video mi e like re e comment e lo sori audio mark oni ka se ke libe iya listing si lori audio mark ni a ti ri oruko mi libe omolola olowo kere keti orin ki mo ti ko elibe ya gbo stream re lori TikTok rin lo sibe lo si TikTok follow me iba mi subscribe sori YouTube mi lizi oreke lewa media concept tv arabi na ke ti yan mi lo le yi ni mo ki ka bo lera kan si o injare iwa mudile abi ka mudile un kin ja jogbadun eto tale mebo inja mo se rajo

0: Hello, Ikale. Njare ba mi radio ni soje.
1: Hello, Ikale o.
0: Ikale o.
1: Eh, iku eto.
0: I mo seun o. Oruko rin ati biki ti pe a.
1: Oruko ni ni to kun bola fi yanu paja.
0: E ba mi ko lu di radio rin ni ka ye gbo rara lo kan.
1: O ti ko ni be, o ti ko ni be.
0: Oda. Eyemi
1: ni to kun bola fi yanu paja.
0: Lati yanu paja me gbo yin.

0: ẹkọ ule a de wi ule ba na ti ke sorode lo ko ba leko ko ba ni education ko leko ko lo wa ẹkọ ngan eye jade ninu re hello ikale o
1: hello
0: da mi ko lu di radio ri
1: hello
0: hello ikale iko lu di radio abi ki pa radio ni eti igbeji
1: hello
0: oruko ni ati bi ki ti pe mi
1: hello
0: hello mi ki ko lu di radio ni ki ba ti pe yin ko lu di radio ni iya agbo radio kin de agbo mi ese 09063352 loju opo hello ikale
1: ikale ma
0: ikale sa oruko ni ati bi ki ti pe n jare n ba se kia kia
1: mi ka fe mi akingu
0: lati boni ti pe
1: lati mo we
0: lati mo we oda n ba da seto
1: ẹgbẹ́ ma mo fẹ́ bèrè pé nìkan lọ́wọ́ yín
0: ọ̀dà máa dá yín lóhùn
1: láyé àtijọ́ nígbà tá à ń lọ skul nígbà tẹ́yìn lọ skul bọ́ọ̀sì mo fẹ́ bèrè ẹ̀mẹ́lò lẹ ṣe wà ẹ́ẹ̀kì tó di pé.
0: kẹ́tì di wípé mo mú ẹ̀rẹ̀ méjì ni mo ṣe o ìyín èyí ni tèmi o èmi fún ara mi o ẹ̀rẹ̀ méjì ni mo ṣe.
1: kíṣì ń kọ́.
0: ẹ̀rẹ̀ kan náà ṣe. Kọ́ òjò kó gan wa ti páàsì kété rẹ̀.
1: Àwa òbí la fa ògbókun ni ẹ̀. Because nígbà yẹn nísìn ẹ bá wo àwọn ọmọ wa sìn. Wọ́n láwọn ni wọ́n ní sẹ́ńtà.
0: Special
1: center. Special center. Kí ló pè ní special center láyé àtijọ́?
0: Èsì. Wọ́n ṣe jáàbù ṣe jáàbù ṣe jáàbù wá darúgbó súlé kọ sí yíyọ yunifásítì.
1: Wọ́n ní amúkun ẹrù ẹ wọ́. Òkè lẹ́wù ẹ wọ́n
0: sàlẹ̀. Kí o sàlẹ̀.
1: Àwa gbọ́ngbọ́n la pọ́ọ̀sì gbogbo pọ́blẹ́mù yìí. Nígbà tí mi máa ṣe wà ẹ̀ ó ṣe wà ẹ̀kẹ́ mẹ́rin. Ìtumù ni ọmọ ọ̀dọ́ ṣètìlẹ̀ mi. So ìdí èyí ẹja padà sí òkú àárọ̀.
0: Kámọ̀ rí kámọ̀ bíráìbù tí ṣàkín ọmọra wọn kájọ yéjò kó kàwé kura wọn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: A ní sàtífíkẹ́tì ọ̀lẹ̀ defend rẹ̀.
1: Ẹ wo.
0: Ó lé ìrí.
1: Ẹjọ́ ọlọ́mọ kò fẹ́ wa.
0: Ọ̀kẹ́tì ènìyàn òbí náà kúkú gbọ́lú lé lálẹ́ òní.
1: Ẹja túnra mú.
0: Ìṣeun ìṣeun 09063352 ló gbẹ ẹ wá ṣe jáàbù ẹrẹ márùn ẹrẹ mẹfà ẹrẹ méje wá tí ó lóògbé mẹkàn lẹsí secondary mọ ní ọgá kan ọgá àlàbá ọgá làápẹ tọrọ repeat kí a kàdẹ bá nínú kíláàsì ń kí bóyá lọkìtì alérè jẹ o kọrẹ jẹ mí promote sí ss3 ẹsọ ni kẹ lójú òpó. Hello.
2: Hello kalẹ o.
0: Ìkalẹ̀ àbá.
2: Ayé ajọ́ ti jẹ́ ọ̀nà ìjòyà.
0: Àmì àṣẹ Èdùmarè.
2: Ọ̀rọ̀ rẹ ní báyé nínú o.
0: Àmì.
2: Kọ́lá wọlé ọmọ Akínyẹmí ní sọ̀rọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ White.
0: O ṣeun àbá oyá ìbá dáṣètò ni.
2: Gbogbo wọ̀ ọ́ sọ ni mi ń gbọ́. First caller ni mí.
0: Ṣeun àbá.
2: Ọmọkùnrin ti ń sọ̀rọ̀ ó sì ń odúdó ọ̀rọ̀ nítọ̀. Àwọn amúkun ẹrù ẹ wọ́.
0: Ní òkè ní ò ìhòsàlẹ̀.
2: Ẹ wò sàlẹ̀. Ayé ajọ́ jíjẹ ọ̀nà ìjòyà o.
0: Àmì.
2: Àwa.
0: Ìpeni ti rebete àbá kí bá gbìyànjú yé gbìyànjú láti pè padà kágbá ìpẹyọ kan sí kásí àmúlé 09063352 ìkàlẹ́ o.
1: Ìkàlẹ́ o.
0: Àbá orúkọ rẹ àti ibi kò tí pè mí.
1: Àwọn pẹ̀lú ń gbé látàrú lẹ́gbà.
0: Ọ̀dà ọmọ olúwo ni.
1: Ọ̀tún Èkìtì ni ọmọ ní ìka àgbéjú.
0: Ọ̀kàrẹ̀ àbá ọ̀dà ìbáṣẹ́ ṣètò.
1: Àìkú ètò.
0: Ìṣeun ìbáṣẹ́ kíákíá.
1: Ayé àtijọ́ ọ̀lẹ̀ dájú. Láyé ní àtìmújú ìgbò tẹ́lẹ̀. Kẹ̀dí fún iye ayé.
2: shot jo egbe re ni kaluku o ba wo ye ke so eye mo me gba bo isa ni o se o ga ya ni ka wa tai mo lu ji aye atijo da
0: oda aye atijo osun eyo seri oro ki aba mi ko pe mi ni ki ko so oro wi pe iya obi o bere bere kan lo mi ere mi lo ni mo se waiki mo se lere meji ka ba wi eko aye atijo la fe iya o ku so iya obi laye odi oni iya ka ti di grandma in ke ti di grandpa in ke si omo ni ki bo soro ipin o ki pe aro atodo fi nuran wi pe kan ye ri olomi omo mere e ba je ile private school kan ku won si ati wi pe o de ku so yan ijoba ra na in ba boju to sukuru ijoba loka loka private school o ti doju public school dele ko ba je wi pe public school le poju private school ni eko gidi ati alibe sugbon le gbe kan ba gba dale omo wi ke ki asan ko ni se public school sugbon le private kan mo ye seru re ole kaluku a ko mo re esi kokan awe o omo ko gba 20 over 100 a mo gbe siwaju ohun laye omo komi o se epo nja ko yan mora ijoba ijare ara o ebe sin ina yin ba da si in ba da si o ku so rin o ku so ra ke wi leader of tomorrow ka e wa ni injare ke on ka mi build ran sile loni kan fe mi dari ra lola nje mi mo be yi ki mi gbe baba mi lu ni oluwa wole prophet akede ko tu jo baba segandogo han lule lale oni abami koko ba madura se de eto ki ba mi sure sinu aye han obi kaye ran ke ni tumo kan pin omo ran pada ko lona atijo ona iparun kan pada asona iye
3: mo sure fun gbogbo abi amo to n gbo mi lale yi loruko Jesu e o ni sokun lo
0: so amen Jesu
3: e ni kabama lori omo
0: amen
3: gbogbo omo to tara yin jade loruko Jesu loju emi yin wa dirun wa digba
0: amen Jesu
3: isele to mu kabi ama ori omo re ko bu sekun loruko Jesu mo ni ko ni de bayin
0: amen Jesu
3: gbogbo abi ama pata loruko Jesu ere loloja nje abi ama wo lo sami a o jere omo
0: amen
3: a o ni kabama
0: amen
3: o ti ri be o
0: amen
3: o ko ngo yi pada
0: amen
3: Jesu oluwa
0: Amen, amen, amen. Ni oruko Jesu aba ke o ko won mi ran isi alale oni
3: abiyama na ni abiyama ni ibiti a nlo lale yi ni pe o iwe Matthew ori keji ese ikeji dini ogun Matthew chapter 2 verse 18 won ni ni rama la gbo pe agbo un rere ekun won ni rakeli shofo o sokun lori omo Rakeli shofo o sokun lori omo ki lo nfa ti lo mu ekun wa lati enu obi ki lo mu ofo wa lati enu obi ara nkan ta nso lati aro yin ni bi omo o ba ti gboran adidakuda omo to jade to lo mu gbo to mu kolosi to mu gbogbo e to ba dele bi ya ba ri ekun lo ma so ani se ara un leleyi ti jade omo ti didakuda won gboran mo oto ni bi to iya ran won oto ni bi ti baba ran mo oto ni bi tan so obo oto ni bi tan forile bi eyi ba ti nsele ibi ti iya ati baba ni ko mo lo bo mo ba ti lo to ya lai gboran bi ofa okuku ba ti ba ti ofa igboran ba ti ba omo o di dandan ki ya wa pada so kun lori omo tori pe omo yen o gboran rakeli shofo o pon rere ekun nitori awon omo re eni kan gbo mi ninu le gbo omo to dara re jade o ni sofo
0: wa mi jesu
3: o ni sokun lori omo
0: mi jesu
3: baba to ngbo mi gbogbo iya to je lori omo loruko jesu ko ni jasasa
0: mi jesu
3: iya to ngbo mi gbogbo laala re lori omo loruko jesu ko ni jasasa
0: mi jesu
3: ipon na gbo nbe won ni won koko gbo ipon rere iyen ni pe won ke
0: lo dara
3: bi kara gbogbo eyan bere pe kino sele nu leye ologbo ile omo leye ikaka ti se olomu ki gbe o gba be kan isele ta mu ki gbe ofo o gba le re kan mo so tele gege bi woli loruko jesu iru isele be orun gbese
0: mi jesu
3: ninu awon omo ti won fi yangan lori le ide yi ti wa ma fowo so ya pe won lo bi pe doctor iwo lo bi o sise ni airport won ni pilot ni ya governor ni won ni ya honorable ni e ninu awon omo ti won fi yangan lori le ide yi mami baba to n gbo mi loruko jesu omo re yo je kan ninu wa fo omo re yangan loju omi re o ni gbo mo wule asegoria o ko mo yi pada jesu oluwa wa
0: ami ami ami ni oruko jesu o da ipade ka waye ni ola
3: ipade ma waye abiamo na ni adura na lagba ba se nketo iya oreke se mo ipe awon mi o wa wo wa won kan wo
0: won
3: kan wo aye omo yen de nbaje si won de loju won adura lo le se e je akepe olorun o ni looto ni itedo ilu yi o koro o ni o e ile sa won ni o mi koro o ni sugbe mu awo ko to wa o ni ebuyo sinu re won lo lo si bi orun sun yen
0: o ni
3: kan jo ko
0: o ni e lo wa o na lo se ke se pe e mu wa omo omo ta
3: ro iya mi kan joko si le mi aye omo yen de nbaje ko si kan kan to se gbegbese lori omo gbegbese o wa buyo si be o ni ki yo si koro abi asale mo o se se ki esu ti ta omo yen lo fa sugbon bo ba gbegbese pelu agbara adura aye omo yen ma gba yi pada mo nfe awon abi amo to ma pe mi lale yi pe ka pade lola ati weze yo je ipade abi amo ipade ola irole ola ati aro weze abi amo ni loruko jesu won ni fomo da oloro o ni mo sare omo iya to je lori omo ko ni lo lasan ko ni lo lasan ko ni lo lasan isele to le mu ki oku ta ka won omo wa ma di kan mi leyin re mo ni ko ni sele
0: amen
3: owo re to segun si lo ma duro je oku olorun lara awon omo yen yo di mi mo
0: amen
3: o ni ke pe mi emi yo da olorun o ni emi yo fi asiri ijile te on ni ke ni o mo gbogbo ibi ti ogun tin je omo re orun yo tu asiri
0: amen jesu
3: boluwa tin tu asiri yo fo olorun abayo wa jere omo be loluwa wi o si tire be jesu oluwa wa
0: ami ami ni oruko jesu adura le olokimi
3: abiamo ni
0: ni ola fun abiamo ni oni ko mo re boya omo on ti da laamu sugbe si ri to si re so ye mu photo omo on dania
3: be ni omo to ba wa nile iwe ohun to sele lose to koja ni omo to ba wa nile iwe e ba mi mu picture edani e mu oruko edani e to wa ni ru oyinbo o ye ko ti gba we igbelu o de ye o kan tiraka ni ko le pada wa le e je ajo gbadura e to wa ni university mami e je ajo gbadura e to wa ni secondary school e je ajo gbadura ohun to sele lana ti e ba mi o ba mi ninu je o ba mi ninu je lopolopo ni fagba junction yen akadede romo omo de omo leiwe very young boy laba ni bi to sun si o ti sun won ji o kan wo gban ni bo joko to nja bo ni die kina lo won ti lo mu kan omo kekere okunrin omo to ye ki ya si lo ma pepe lo pon mi wa fun mi lo mu kan wa fun mi
0: wa si
3: won ti didakuda won kan mu ta lo fun won enikan lo fa won sibe iya ikiti enikan lo fa won sibe e de kan na lo wo
0: iya master pomopo
3: mama ni
0: awon adaju abi omo
3: ti omo won ti gba papa lowo won won ti gba lowo
0: won won
3: ti wa didakuda
0: ibi ka ti apade lola
3: a pade lola ni fagba segandogbo ni fagba junction mercyland leyin iboku ojo wednesday a pade ni segandogbo to wa ni akiode
0: lori
3: oke gangan ni daddy savage lagbara olorun laago meje saago mewa laaro wednesday ti ola irole gbogbo abiamo sugbon gbe wednesday general ni atomo o ati yawo atokunrin o atomo de atagba o ati muslimi atoni gbagbo o a fe gbadura
0: oya nba mi mu number rin iyan me lo pere le fe ke pe lale
3: lale yi atunrin re ajo adura lale na eje ki gba ipe iyan 21 pere lale yi 080 80 33 33 26 26 19 19 91
0: Lekan si
3: 080 80 33 33 26 26 19 19 91
0: O ye ba madura kan se to lale
3: Mo so tele loruko Jesu adu inu le re gege bi omo ko ni dikoro
0: Ami Jesu
3: Iyo lo mo je ninu le re ko ni dobi
0: Ami
3: O ti ri be O ko mo yi pa Nigba ta o pade lojo mejo eri lo fi pade
0: mi
3: Asa ti gore
0: Ami
3: Jesu Oluwa wa
0: Ami ami ami loruko Jesu titi ose kebo le ka de jo pade lori etorin etora ekiti yeye yan pe ye ekiti sori phone number 070 63 60 5444 fun kolowo oja mc fun keti oderin alaga duro alaga ajoko abi nkan fe ka ba yin kewi libi gbe yawo rin abi fe ka ya kore ekiti ko yin li jojo obirin yan pe ye ekiti sori 070 63 60 5444 titi ose kebo le ka fa yo pade igireba la mi ti yin ku omojo la o keke ta ye ke me te wo gba mi o tori mo ti juba wa mo juba ira iwaju mo juba eru enyin o mo mo juba kete yan ke gbe mi adase le omo iba me yin mo mi mo juba ri o

0: E ka po pada duro yan gba loruko Jesu. To ba le wa Olorun ma lo mi lati tu asiri ogun to nje. Olorun de ma so solution. Ki le ma mu bo na ro Tuesday. A ma gba duro am bi. Ka bi esi Olorun. Oluwa ni ka yin ohun. Oluwa ni ka je ki awon ko ya korin. Ka je ki awon ni lulu ilu. Ka je ka awon to fun fere ki won fun fere. Kadaka won ton tete awon ton teji ta kon teji ta oluwa ni ta ba ti yin ohun go laaro Tuesday ta ti fowo to un so kale sile oni ko si ogun ta ba ni ko hun sa to hun onise kilo ma mu bo lora o se joy mara lock se o lora o se joy e yo kan so laarin oja gidi o se joy e yo kan so laarin oja gidi iye ti won de nta na ni ko mu da ma gba change o ye tan ta ni ko ta o pe ko lo ra nkan mi ko ko bere yi e ko lo ra nkan mi na ko wa so wa mu change ye ko be tan ta gogo ko wa fun oni ye tan ta to ba le se be wa dupe o to ba le se yen wa dupe wa lo ra o se lo se yo ko lo so pere lo ma lo ra
1: Jordan 105.5 FM Twitter
0: now what you want ku nkan ti eyan okunrin ma mu wa teyan ba e ma pe mi lori ma ma salaye fun yin mo pa idiwaju e loruko baba tomo ati emi mo tori ako iwe re pe ino siwaju oluwa oju awon ta re ru bibeli so pe li iwaju oluwa lawon oke yo bida ako iwe re pe tali eyin oke ni waju seru babeli bibeli so pe ko ara yin ja yin orilede a o de fo yin tutu a de ko iwe re pe olorun wa ino ajo ni run ni bibeli pe olorun ma fi na dawun adua abe elijah wi pe bi emi ba je woli ki no sokale bi emi abiodun adebowale ba je woli loju ona ela leyi mo pase latorun wa gbogbo agbara idiwo ina olorun ko jo danu ina olorun ko ka danu on Tuesday I'm going to see e wa ninu awe o tori ko ti mo ma pe te ma pe mi ti ma so fun te ma mu wa ohun na le ma fi break ni ojo Tuesday yen ago mefa la ma ti bere titi ago meso abo a ma de pari kele ma lo sibi seyin ma mi si program yi wa dupe to ba wa se wa di mo nbo ni pade kan ni ilaro ni June 5 eyin te ba ni awon eyan si beshe ni egbado land si 4 ni papa labekuta e so fun won nipa ipade yi mo nbo be ni oke ola church baba eke olagba to wa ni oke ola ni June 5 ago mefa ni pade si ago mewa laaro mo nbo nbe loruko Jesu olorun ma keye o ko se mi ni ko lo nbo nbe o alapanla awon na nbo nbe ajo gba Jesu awon na nbo nbe so e je ka doke long ka gbo nkan ti olorun emi adugbale tun so nipa ipade yi
2: ele da mi oro re lode iwo ri mi ko wa ba mi gbo okiki ti emi ri yen ogun to le ni me mama ogun logo araye le aya se bi o bi mo ba jina si ile re olorun aya se bi o bi mo ba soro di si o o ba rere ti se na mi ile o ba rere kasi ko mi ko dara o e bi mo ina ni o o fi gbogbo eyin olugbe won patapata pe ke pade awon mo yin jide ajogba jesu ke pade wa ni ilu ilaro ni June 5 ni osu kefa ojo karun e ma pade wa a nbo ni ilu ilaro pelu baba wa bishop adebowale power ohuru
0: je ti gba nisin so awon ejire adegbale lati ibadan awon na nbo ni pade yen atemele se jeolis alapanla won nbo ni pade yen ni on the 5 June 5 ni laro ni oke ola ni church baba eke cns to wa ni cns okera pada loke ola next month ni o on the 5 ipade yen ma ni agbara ojo kan ni o ile to sta se ni last ni on the on ni first Friday ti month yi ta se nbe ale la won eyan ti de sibe ti won ti sun sile le ro ti kun ti gbogbo be so ti next month te ba ni awon eyan ni laro ni abeokuta ni ojo odan lowode e so fun won pe court to ba ti wo ilaro kon awon lo ti church baba eke olagba to wa ni oke ola won ma gbe won di on the 5 ni o of next month adu agba sori lori taaro otun la yi aro Tuesday otun la ta fe se church wa ni plot 1 to 3 ni jaye nbi ma mi se o wa ma pe mi daddy ohun tele ma mu ba obirin ohun tele ma mu wa awokunrin ma pe mi titi number e to ma fi wole ago mefa la ma bere a de ma pari ni ago mewa number to ma pe sire 08025523849 08025523849 number kejure to the last number this is the last number 08130476370 08130476370 any you are about him bo won ma to agbado ijaye bo le ni ijaye bus stop wa gbe okada pe o lo church power ororo agbe faru ma ti bere o a de ma pari e lago meso abo laro ma ma reti e o laro otun la tuesday ni agbado junction ni plot 103 ni church ororo lagbado junction bi bye god bless you I love you so much good night.